ningano taima isiga ge kwatwa ngata inu ne gotigi ila taima de isiga ge u kepisi mar tilu ge kananga go u masima wi u go do pu mi go do ge ne to khule yu me yo amma du na ge yu ga do wa aw ya su nya tilu go to khu kan ne ge lu ne taima yo sima ge bu pang ne tu mi ta wa ni kuudu sanani taima nappa kuta kakata yukchaabu kadegi puttaima ataatagi yuya kalliulluni najagi yuya ka kaanganittuni taina ataatami nyamma ilubi nga saawiaktaaduni ayogutsiju kaangano kummau kaangano uraksimangman taima ittagi pangnaktiumi.

0: dunga sugit kino vit na kio khara vit
1: da kot mo sui wat ma ne ya khad ne o khara yuma ta ba wit ti do khat ta ta a e be no na ga ne ko ha be me a wa de ji put de ne a an ta khat to de ma a me lo e de de ne ne ke a me lo be de ko no Amalo Paul si Matthew Michael tabaw ti pagka amalo teko a pagkatapos ng feedback ni yung mga doctor ka teko kaya naman ay pagkatapos ng feedback kaya naman ni Tommy

0: Dungashogi, Kinovi, Nakiokarevit.
1: Kullu Havavok, Ivojivik, Nunavit.
0: Tu sors ça au Yuti. Eh, tu sors ça au Lututi.
1: Atsalin, comme avant, tu as pas au Tigre, ma tsama. Ivojivik, mais où? Il a connu tout ça, Yuni. Nunavimi, Nunavomilo. Nuna bumi lang sa loob to na ni mata at tatama na yung ulaw yung ang ayaw ulaw yung luping kami yung ulaw yung yuyuit kita pitsiw rami ilahan ni man nuna bumi ilang sa loob nuna bumi ilagay nga luit teko ilagay ikasimayin nuna bumi Pita pichura ida basangit nuna bumi. Amisut takus mangitabut. Takus manyak kalu ila kakin ngamiu atune kaka ikaw magibachi. Pitsa nyetta. Hanu ino ni amingat hanu kenyo. Pitsa nyetta. Tukiwi hatigay nikut. Nakuwamiu tukiwi awatui. Namelukh khilakh miyo opamatsami ta pawuchi ilo nasi ulasi ucheta kullu khawabau ibo yemi nakogami tamina tokanya sima
0: e koyen namito uqala gunna kenna gawi
1: e
0: ullo khatchiarin
1: ipigo
0: tema kadau Tunga sutta pusi, tamonga kuliu naro tiko duta kuliku, ukara rakti tibugu, tabobu tiru maguvi, ibirangani, kawimayangani, udlangayo, karasoyevu, akongili roti gatibu, ukara rakti tishka lekata. Tunga sutta pusi, 1-888-896-4135, Nona di poyo silta ni ukara ni aubi tan naki kangitu luni. Nona di poyo mi ukara ni aubi 9796151. Tunga sukti apu si ula ngujo inu kativu. Nidlik bigi gumagusiu. Mana ukara yu kama utakike ni garabdabu nakitijivu. Jamie.

0: Tunga sugi naki ukaravi kinovi.
1: Juri mi ukara yung ama china ira.
0: Tu shakso tiyerap tuti.
1: Yung ama china. Aray. Tapa wuti mama yung ama abirat juamu. At takuruga siling minyak. Chich lamani. Ano yung nitunga? Em nikuruga. Apa tu ame nita kagul ni ingu teka amalu senaga yang mu ingat makat cawu cita kaki ekau nungu cawu cita kaki kimi rumi kanu ingu alu yunga ijuri ni okaru yunga macina ira ajupe miki materik bersilu. Namang miwaru ye arwa, namang miwaru ye cabau cistika. Aning miwaru ye tuhu. See you this week. See you tomorrow or the next day. I go back to it. The colour for medical. Yeah, I just came. Go back to the college tomorrow or next day. Yeah. Can we enjoy you? The Bogo Terrasu Tuna, Aluamio, Nuka Kuruga Rita, Rita Rita Ira, the Bogo Terpuri, my Maggie, my cousin, Maggie Ukraine, John Mapa, Senator Mutex, Yakuru Arawa, Mutual Sakami, at the Kuruga, Silinia. I love you so much. I miss you. Yakanin Yoro Yaktubu, Okaru Tikak, 201-867-201-0651. Karibu Roma de Cardin Roma 201-0651. Ari Ukokatero Mikiti Oyenemi to Saksoch Kabina Amma. Hi Nuka, hi Isabel. Good morning. You teach the matter about your podcast. And I know Yakanun Yoro Yaku Oyenemi to Saksoch Yakabina Ukokatero Mikiti.
0: Ah,
1: hey,
0: ko yun na nito do katiyari mukha rin yung kakan na si mami ma mana tu sabi kay na raw may labutong nga sugi tu sak sa urot tu di kinawi
2: tapi sa inga kalang tong nga supong ma dato tabawa ti sapaka ane tu agal no kakalo ila kala kala neto tabawa ti sapaka ego tu akatala ti. Agak tu aku telah semakam okey kekanaknya kalau ilahne. Isi tu nengahnya mac. Agak tu si kau tiga waktu. Kena yang walangan tiga sudah kahangat. Ani kau tu pelak semaya mac. Kini aku nak tahu mereka yang dah ngetu ada yang waktu maluamu. Kena yang ini pun mac telah menama. Amma ikalin macam nengahnya mulu. Tabawa tu tak kira lemati aku. Amma kanya seni. Kimmero kinga atigbe tako tabawu ti sapaka. Nakumera pyo yus. Bye.
0: Eh, koyan nami ukari kunne kinna lullu katiagin. Ukari yu kakkanak si mami ma maana pivikiu yu ligatta, pivalle yu ngay ligatta. Nili kenna kuyo. Tunga sugit. Tusak sa orok tuti.
3: Asubo nga balay mat ayaw niko. Piyuyuko, natuko, anguwasako. Tabaw ba tayo pagka, to saan na pata. Hi, Sata. Have a good day down south. Tay ma, bye.
0: Kuya namin, nidle ko na kinakabin. Manat siya, pivalde yung nerong migata. Ukala ka titini, kayo si kanong nerebo. Tana, pivalde yung piyakilok tilugo. Ula katiakta.

0: mainly cloudy with 30% chance of showers. Wind north 30 kilometers per hour, high plus 5. And sunny Kilowog, rain. Wind becoming south 30 kilometers per hour, gusting to 60 this morning. High 10. In Resolute, mainly cloudy. Wind north 20 kilometers per hour. High minus 3. Wind chill is minus 10. And for Grease Fjord, periods of snow amount 2 to 4 centimeters. High 0. That's Liz' weather update for you. Back to you, Toby.
1: Thank you, Jamie. Kuyanamik. Tema 1208 suni ni pibumi na rektrisi CBC ukiok taktub na rating akutamang ikarung ni. Uno yok no tao mit tagayak sa minigilaw tatayaw lunit. Tagayak tao yun nang nang mata na rakaw yumayaw tiyak suni tagayak sa rukti. Kudrang miutak malaya kaong nakchapman. Tamao nak si makatag ni kung mat tanan utango rango yok CBC kudlu Netflix kudlu North of North mit ukaw sa kaklo Ulumiyo yok tema ukaw sa kagunak sinerang mat ukaraw tikut tunga sonyurong migitan na tukimuak titigi yaw luniru titikaw sa gilaw luniyo glut sibulak pagid luniyo unikak na gilaw ta tawan italog drang mitilugot tunga sugi malaya nipibukun
2: kuyin na may tunga supunga.
1: Tema, tusang uminak tumit, tusang nakparatid lunitan na nagilaw ta, let us eat, o kausa kayong nakpiyo kisung mangan.
2: Dana, takriya sa lere si Majujara, nagilaw ta, inuwi nikingin ni, isumalua, inuwi, tego sa gibatangin, inuwi, okay, bigyan ka na lang, dana, ajilur kasi majujari sa magilo ne khumisano akitupalle nga temisano inuilo ne khingi maman nakpangulo te tamakwa anguna sutibulo ikayupte khatanga te nuna nuna khatile mat kotinno tema pega kasi majujari isma langsung majunga galwa inui khano akitu nakpane akili so mata tema Nekhinin nga si Malone ilangi piyong ito ano nilo nga timitino piyong ito taba apikso katalaga mainom ni Talok Joanne kano ito mga nga ila akito pala nga tatema imini kano ito mga ta kayo si Malayubo inuwi kano nga kime pimakil nga ni tema unika
1: Tema isumagsak si Rok Tuni kanok tagayak sa rugo mang mga ubaron ni kanotoy nakpigya ko maluta. Pigya sungugata kanok de ako ni utigiyok ni piliw Rok Pisi at jilogi Rok Pisi amaro kanok do ilinya Rok Pit ni kiyumiksano at chilo ris dilo si.
2: Eh, dyan na pilirya gibalya si Majujabo 2,000 mo chilo ko titira si Malogo lo ako niya lo pilirya si Majujabo amiso matanihe umisano hano ukaw sige yung naktabo te mali talog juano ulit palya dilo ta Nuwan na alam mo, tikitaw si Mayugata. Tawa nga, awla ko na ilo ka si Manutalo. Lukakitaw si Mayuma. Nunak jolly ma. Nunak jolly ma po. Tema, pigyat ka ni sili yuba po. 2023, 2024 ang utilo. Tawa nga, awla ka na kaptak to ta. Tema, sakya. Di musulang niya po. Uno, ako niya alo, piligay si Maya po. Uno tako sauting mo sa tabo 6 May. Tama ko, adjilo yung ilakpalya dilo ta, ili yung mga ila. Kaya yung matya kalwak tungo kisani, ili yung mga talok jwa miyo, tungo na mga talok jwa kalong ini. Tawa ba ni, nikhilig iso, ang una suti, ikinak talo dilo ala, teko, nikhikakot,

0: program khagwa da dawan jime ulikattale the food program dawane deka yu khatta go maning ta bisano ilisima yubunga on takki takkiya ila takkiya ngo sumiyo ajilu sima yakottego tema unno tak takkiya ngo sulung memma 6 me tapani movie theater me Kaifu yung sima po kina tuin nate ani tunga sulo sa kain na ako si ilisin ni taku guma ti ako nga.
1: Tanare ikalung ning ito ni sakya titinak pisi sakya ko tigiyuko ikakibikun.
0: Sakya ila tamani sak ila November mo nakatakun na tawo to tamani ng ito no man na National Film Board kuno ikayutaw si Magama. Tema, kasi ani unno, takun na akong na usup kasi six mo ka tamani, ikanun ni.
1: Tema, ukaw sa kakaw gavita ko at nakit. Akitok padlerak tigdugo, pidyo tigidugo. Tagiak sa riyo kumaridaw si Magavit. Kanoy mat pimmaryo va unikartuang ng mit nikyo miksano pilo ang wakto inuy nikikuting at ta miksano.
0: Taman na karne pimmaryo aram amiso man na hawi mayavukato tamakwalo nikhi nyo bing minga si mayo akituyok duwaga lulutik akituk duwaga duwin na ulok palyalutilo taman na kapianakto kau iso manakto hanong le ilata niriting usulat kabo pero palyalong ataw tayo may tumi si magama pero iyaw si magama innam marim mo ikanayan ito mo ikayok tao lo dahil siya ni ba si mayubata maana mo le innaw lang makawi manak sa ulong alo takwa hano awla pang mga nirukwi hano kinaw jakto alo sa ngunin ni kinaw jakto inun ni kinaw yak talo ak pangito ni kinaw yak ni tamani asun na sungum tamat ko alo kinaw yak sa tuwalo suli nikhimi akit ano ipigo susungum matataw akit tupala na nga kasi yan itako iso magilugin so si inatukailo nikhimi ayos sakton kato ni kig ila ikaju giya ko magama ni inulota ni ti hangi tuto ako ta tamak ko misano tawo ng alimatya aking akit tuktuk tuwalo kanila kaya nga ta inulota nila katigil lota ikaju katigil lota kasi ani ta ko gawa makubo maligal sa juwabo upatun ito sang usupo upangali innaw na sa palyan na ano how you man sa ulat tungalo nitha palyan na sungalo ika yung umamo tamak kuning kayo sisisima bunga taman na adjilio gani pagganap tuko hatak tunay tako ng kinaw yan pilo takisiyan yung bama kinaw yung hangito ako tajilio gaya pagganap kaya nga nitibo tusak tao nga nasa katang lilo ni nunak joanok umati ka nito ni Amalo iso ila, iso maging napata ka ni tema, adjuli ko laki jubo ko. Inom ni sik na mulo, kakata ko yun na nga, 2026, galo lang luta. Tema, gaba mo, tema, galo, kinaw yas ta, kata lang ano ito ni, inuluta, himataw na kita, iso maging yaw kata kong ni kita, tema, at tanak tumituya lang at, kigasto ko malunga, ikayo ka kanda ko malunga, tema, umatin nito may malilungat kayo sa ibuha.
1: Kanok linigyong ni Kakpita na tagiyak sa regye at uti kaktitilo ni tagiyak tunon inung no.
0: How you get kan na kulog itaw ina tako at juliw ka si mayat ka ikayok si malakit to eh. At juliw ka si maw tas sinatwin lang ato kasi ani ibiuluti nitiha kote, to sa tagun na kote. Takunin nga angin sa matuin na kaya tuon niya ito ko. Ibu taka yu katil lo tani pibu angin asawun nanga. Tema ika yu ya kena ng nagtubo taku nanga government kuno kina koloni tusang usutuin. Di pi kain na limang lo taki siya ni kigatuy lo tate mga sang yu na asawun nanga tate sumanilit na yaga aliwang tate sumagil logo. Ang manimituin na katalo ni kisi ano yung katalo ma ang itutuin na lo ni kalo na mo ima maligalig daw pa o baluhaw daw pa ang yung lo ni kisi ano kisi ano man ako temetu huyigong nirama temetu gato kong nirto ko nipikar luta sangiyo luta tema katil luta pigong nakata ubang alagalo to yung tilungali tema kayo sigumang megama inunne Ika juga mamo, inu hatikani. Ika juga mamo. Sebenar tu kalau nengau malunganu, sama kuasa kami nihi, akit tu dua kalu bapamitsa hak guna dua kalu ya tu dillo. Itu magi jawab mata. Oku akai, oku mai dua kalu mata hangatau ya, hangatasuku. Tema akit tu kaya pelajar semua. Mangatau balai lagata. Angit sama kau matuin nak magun nak tu kalau tema kayu sejuk.
1: Kau yang nama Malaya, o kau sekarang nasara vita kuning isumaru tiga yang ni akik suyu mati lutit. O kau sering itang ni, o kau sih sakak kanak pin.
0: Agak kalau kisah ni, nilik kanak magun umno 6 meter kiyap sedemi. Teka ni cutting musuk kata tak kena agak tulu tetas semangat ni relak tak. Aki hangit tu, teka kau upagun nak tu si kena tuin nak cekut. Teka ni musuk pangau unno ilin neta ilisin neta kau gea me ni relak.
1: Ibita kau yang nama ik otak otak kalunati tu orang mil kalunati tu orang unno. Bye. Koyen namingo sakto titana Malaya Kaungnak Chapman on no yok taken the Astro Theater 6 mark but tagiyak tagiyak saksakya riga yok taken riga dunigok ting na sanaw gariok tok dasuminga tagiyak samit kikutuin na teatunga suktitaw yut ikagaw nakpangan ni te kung akpaleyo kakatarak pa akawrangon na taulunitan na di manaw si mabok tusang narong mita.

Jerry Kin, singer til lukket med makten. Du sang nasagt av vun. Du sang også ni tema. Uldomi, sitte per i 15 år og tok. Takkot, isak si magit inu sang mit. Tunga suktit din ang mata unnuk sa yokte kani ikaluit square. Takkot, inu tokakut. Kang mga tasira titiangan ni titok titi vaglutik paraugak titi vaglutik paraugak tok titi vaglutik akikang itunin dako at kuwesu tikang na ang mata embrace life week meet dako pinaswago sirimat inusang mi isak simagit kut kuwesu tikakatang na ang mata ikaw matitina suglutik kuwesu kuyisi madluting. Unok sa 2:30 mi 4:30 kasung ningani tekik kutuin natya ako sa aktutung asuk titaw yun nang naktutito kumayon ni kapit kapit akang nakpokay kanukya tito kumayon ni lukya para wakto kumayon ni lukya o kadlakat ka kumayon ni lukya kanutuin nang takuna sa aktang ni tekan nito katuin na kakang mat sa ilitiak lusi ikaw mat tiyak kasug jo miluta takot kau tamat ato katak tavo nukang araw kaglutigot tayo man na kuwa suti kakatang nakpugon aksun tayo man na si man nakpot ikalong mute are invited to join Embrace Life Council for our warm cup of tea and fresh bannock to celebrate of Embrace Life Week. It will happen this afternoon, Tuesday, September 15, 2026, starting at 2:30 p.m. until further 4:30 p.m. at Iqaluit Square. That's the Elders Kangmak. That's outside Elders Kangmak. To find out more, you can call 975-3233 or you can check Embrace Life at inusak.com. Daiman na si mabok takio at ano akpalerang ming matkawi sa agdugtok inuk titulo kaldun at titulo pivalayo na kinerang ming mat pivalayo tigo piyakir si marakpat utang na akpugo taso mga ukaw sa kang na ang mat nikilirin ng minikilaw tatay luniyuk let us eat otya kutaw.

0: Mika kakul loktana arwami utawraktuq aqaagu gasannut iqqauma yamine perussarirtillugu taakkua angiqqaarilortangit no naqarorsimagaruarmata ammaru qaujillerluni taakkua nuutawrorsimajuit qikertartuarmut qikertartua annunaringulertillugu unikkaarniarmat qanoq Angaya kattari lauk semanang minit makuk silisak tilugu ammaru tamanna. Ato kattakun neer semasu yaraklunio kano ikayu tilauk semang mangat abiksuktau tilugu tungasuk tilabu.
1: Kulung, uwangay ni Mika kakulok tapani kikitok lewani katangitik ka tapani tapan ni tau yu tapan ngatunga ila ekalunye ngatunga 2013 mau nga aula lau sunga yung aduwa mo inu nakalutunga akdago ni kulin man na aduwa mo amma inu lau sunga yung a tala vini so lo kikita lo amma Kami tu aku ni paluan itu mana lima tu si malak tu, kini inu bagi laks maya kata lebih, so kain ma angjak kalau ilak kailanu tau laks mama ka, kita tak jumpa paluan ni, kuja kalau ilinya kaya kata lekilungat 1967 ni awal lah semua yang kut yang halam ilinya ilinya kaya tengah kah kau kah tengah terkini ah kaya malik ucapan ma angkat alhamdulillah ila aw jauh lagi man ila utang angul lagi man mamian utang angul lagi man angkat akat lah semua kata ilinya kaya kata kut yang halam Kaya mali ang kalagama upang ako, upang sa kudyong nila, kudyong may nga ito nga. Halat nila ang nga, kikita ko ang ulaw sa magma. So na wali ang iyo ka, kanong kami ni inabulutay ko, palagin niyo, limano, tumini, kikita ko ang Kita yang minum nak kali lau sama buku tahun semua ni 1960s ila tahun semua ni.
2: Asyik jauh sama kalau tu mau angin kerau sama nak pi tahun semua ni.
1: Asyik jauh sama lari jual musolo. Allah kita tak kuku ini ni ada kalau kita kuku jual ni. Amma awlak si manini ang yukaka ilak kalau nautaw tanikui kikutak lomun amma kau yuta lagi bunga ang kisah kayu yama jekubi nukingaw yuyo kinini kukutak taw tanikui awlak kito cheni no lagay gani kay sumani upin na kanik siya na kinisiyo katalaw si mama ka kukitakta ninyo luki awlaw di sa kahuni kaya tuki kay sumani ataw tiko aluyato kay na kanulima palog Solo government court. Aulat kini ala kaya nama ubat kini inumi. Kanu kuih nanti ya. Iza kaki kini nanti. Ang yukka kini. Ang yukka bukisya na ang lukyo katalaw sumani kong mata. Aga bakaming ito. Tusaya kaya nito lo. Kanu limalo. teko ilangi piloto sur lo kai pala binyo minikului keima alla tusaksinam nigama ilang out no town gap to look in love alla in ilangi inyo kativo ilavol lo kai ilagiya katam nikumini ikayoga tuti tako uvagukko ang yakav nila aula tawya kangata ayaw lo tuti kaima teisumani tako kaluna timmariukio nagaktaw yui upatuki tako nunga palavinyo no nuti atulo romaloki atau siang mengitut makwat yang mengitut tinggal suatu pelai yang mengikai mati kekatak tuti gawa makuku nuti atuk tuti jai mati dia lo awla tau katam niku mengingat si mabunga
2: wah ino sang mik asid je katak tu vinari tei sumani nunaming nik nu tau katak taklutik kimi yaktaw vaklutik loa ikwa sivurekput ayung itu vinari sangi yu vinari
1: imala kayalo sangi yu mini kay matkaw asik yolaw si mami mat puwalo katang no puwalo tuwalo katalaw ni kung nang mata anana di ilagi yolaw si man nang mat kalau nangano aula kita waktu ke hamatan ni ilangi takiasan ni ilangi akarugasan ni ilangi ang alau sema balai ni makiti uvalu kilogi kalau nangano tau nutau katalau sema mata uvaguli ang kacini tay yugo atau tagaila suli uma yukulu kilogi tay sema ni sokoi suka ma atata ma kakatuninga tak tolo ya kemi kakatuninga miki jimi na golo yung kakatolo man kai akago katuzo ne kong atao sa milyon yo balon ke ma go na panukia sokoi suka ma kakatuninga atata ma suna batata ma pisiman nang mga amteko ila nukaka nukama ilangan ninyo gayo yamamaki kigwakta ko lausi mayanga tay matao pay kutamo kigwakta ko lakay lausi mayami nina niyo ko yama tay ma pumalun niya lo at juini at video lausi namin nam kay si mani ilalim kinat sa kulutin yung
2: tamat sa koro yarong matay la uvagulo nukakliw neksaw yutigot nutakakiyaw yutigot siburitin ni atoktaw ni kuit inusang minut an nekutaw katak si mayut kawilaw si mangikarwak lutigo pekok sa vigigatigo inusitin no aktuin ni kaksima katang ming ma temari la inulutaro ayurego te kakse makatagata kinatuin na teak taman na aktok si mang ila aktok tau si makatang ma uvatin nun tavari inusang ni atok si mayang ni kanok ayurego te kakse marok si mang mga akpilo ni unika kugarak lutimika
1: temela i unikari yung napakataman na ama temela kutyo akala mo ilinyari akata si manakakata ama kutyo akala mo ilinyari akata katalaw sa mga 1967 mitawong nga kayo nga akago ni pingaso ni tawa ni ilinyari akatalaw sa mga ma ang akay na pagkalaw kita upang nga ngulakay man tema at soalo kuya gisyo kaya ko tawo nga ilin niya kaya katang nga lang sumaya ka kisiani kisiani kagilungi ukaw sibu tukko sibu ilakko sibu alam ko ano kibu na piyong nakatalaw si mang nyagayong nakatalaw si mang kibuso kay man nakikulupot ilakko sibu tukko sibu ukaw sibu ilin niya katalaw si mang nakikutaw gani ima ilang yaga si mang mata kuigok si mayat si mayat ka ang sogok si malaw si mang mata manam suli ilang ilip pala ilugi kaya may kalawakin logo sukoy sukoy maas suwala ko biyaga katalaw si mga kukutya ka alam mo ilin niya katalaw katalaw to nga iyong igat ko sigur lang ipika na law si mayugalaw inugya ka alaw law si magata naking nga huluyak tuyo ilin niya ka law si mamatikutya ka alam mo kaya ma ilin niya kita katta ka ilisayit bullo asal ilisayit kaya wawlo ki kaya kolo kamayi yiso ubo inlo kini ang atini kamatya ka subi ukito ki kaya ma iso may jagay gama iso mag iso kaya ko ila kuigo kong naso kanya na kutaman na tiwilo ang mikuhi si mabagali ini alu tak akan terlalu senang ini maangnya yang masuk tak akan terlalu senang ini si kalau tu kata kalau kalau hanya tak uning aja tak kalau waktu terlalu ihan ni ku si kalau kau ni kaya kata ila time yang kata terlalu senang kata time itu kata terlalu senang tapi ugi nak pakai ni ku aku ku yakin nanti apa ini usin ni inyo si tiyawa kolumi kuwianak tumi ilin niya kitaw ni ko kamatawa ni inyo si tokalangon ni 13 mi pigiak tugo kuwianak o kikigialat tangali so kay mali inyalong nilo ang ayamak tumilo tako nakatalaw si mangin tako katalaw si mangin na mali e kay mali tangan na okaw so kinyo si takaila ilanga so lo okarong naruk ko uwan ni kakisaw yakalani ukalaw takalani la takusaw yakakata sinalaw nga takulitay nalaw miga kili solo no nakakasi na yun makuno nga no kakasuk tunun no kongalok tunun lo inyalo no angayaw no tunun kamakuno nga ilang uwi ko tao sa unong pitakalaw nga matuwi nga tiyak tumilo kinatuwi nga kita kakong natumi kaya ma ilagayaw lilaw ka ma tapbanyo sa balay lakto galawa kano kaya ilagayaw lilaw ka ma kita kakto nga kinaw ninyi ama kano kaya nukangalim mga ama kaya mali 1994 mo kilo ko inusara at yaga kalila si magko at joalo kumaya na kong nila si mamata joalo nila ito nga kao yung matiyak mga lokano na sumatay na ito nga ima sumali at yigiyang ito aliya sa umuunga ino katingin na uwanga alalo niya katang natingin na uwanga sumali kuya sulilaw sa mayiyang laki pang ino silimani inako gama ino sa kasi ikialaw sa mamat suka na inialo katalot tungalo ang ayamak to katalog to nga lo tamak ko nung sikaliano nilusinulo tamak ko nung alilaw si magama kubyaso to nga piyugin loge kanuigi vama kanuigi vam nage sibulok pam sibulio to nga lagolo to ni pekatta palay lagama pekatta palay lagama inyong siya ka siya ulo pilo tumini yarai gamalo inyalo lo tumini yarai gamalo asyo ala khobe anang ituni a uvang ato gomang italo ngini kango nak toalo ni kapi anak toalo ni ato katali lao simagama so pinasuat tutunga atau siam nang makwatin nang pinasuat tutunga inugunni kasang niko kya hama ini alo pityo kigilo ko so kama ini alo tumi pilo at tumini alo ni kau yimagunni nakto alo ma kau yimagunni okto alo katalaw si magama kaya ma kau yimagunni at tumini alo nga sivulli omni sivulli pati amin naiking alo nga kau yimagunni tau kigin nila si magama ama inugunni kasalaki lao si man nga matay sumani Kako ino makro matite kono nga inaktitaw gama. Kawyiman ilogo ay pa nga kawyimat yang nago. Naiti kulubo nga tapba. Inaktita alolam na nga masang niyo alam na tapapilaw si maitiyan ito nga. Kaya mga kawyimagun na itaw tigidunin niyo gama. Ima la realo apia nak tu me kau ibi yo me le la se magama kau ia la tu alo yo nga kapia so ajo alo lung ta ku no nga suna buka tu ya yo nga kai me ta la se na voi ha ka ima kau ia la kama kau ma kano alo le kia nga ino ni ala hame ime ili nga tau ti vi yo nga Palisik ko ni iso magalo at nga kapya sa kilo nga palisik ko ni oka sa ino to akala ulo nga lo kano alo likya nga at simalo nga. Tema kayo si kito yung napiali lao sa mga kataman ni ipinya higalo gilao sa mga ka. Takiga sa alo eh. Akago ko sa alo eh kema anigo ko lo yakpato. Kaya iso maging masukil logo. Ang masuli ay pangago, ang mapingayo ako kay masuli inuun ni kasat siya katam ni ko si magama. Inialong pityo kigil logo, kao yung magung niya si malunga. Kaya ma, asula inyo sa ka imala kay ilisayyo gamalo kay suman ilisayyo lilaw si magama. Ilisa yiwa ma. Kubia ki gumi palay lago ikana ya ka inni ni naku yalak tunga. So kain malo inni ni ilang i uban ni kini go tulot to. Piyo sa kong niya to. Tapwali chay me to gumatyang nilang chay me gumatyang nilang ha. Kang musik kya palot tunga kapya sa kya palot tunga. Uwang ali at yung ito alo yung akano ito alo gama kaya inaili ngayon nalo lila si magama. Kitong nga kalotong alo, kitong nga kulukalo, may kiyukulo kilogay. Ay pakaktong alo. Kaya mali. At yung ila inyong sa katangin na ito alo langan. Kaya sugun na iliyo alo lang alo. Isu malilaw si magama at ito nga ay inini ikayok daw kigyalaw lang ako. At wala kapya sutual kapya talo katalaw si magama law. Manis ulit kapya sut ulo yusu galaw galaw at nga kisiyan nili tukisi si malak ko nga balay lak ko nga suma kapya sukatang ni kong mga ama. Kaya may ili masuto alo galo at mga katya suto alo galo at mga kayo sila at si magama. Ay pagayo sa galo ang si matya nga takoy ang nikulo kaso kay may inyusuto lang ulo kilogilo. Inyusuto lang ulo kilogilo. Ito nga kaya ko pikanak si siyong mata. Inyusuto mo ulo. Pikanak si balay kilogilo. Kaya ma keso maniyo Asula 1994 mo tinlo ko. in the Riko Noran, Calumni, Anna, Villarna, Tema, Oka, Yosima, Ramalo, Kana, Yapina, Govanga, Namunga, Katar, Amangam, Ikayoka, Namia, Longa, Ukuno, Emil, Yosima, Lausima, Tema, Mummy, in your city, Vakulumi, how it Karama. Nalini Nalumi. Doing a Kuluya to me, how it a Kasimagama. In your lay looked in Longa, Ila, and in your lay looked in Longa. Take on Okiroma Longa, and my take or in Yaram or Kapalosima Yaka. Could your alum became a Kulula Simamata, who we are Yaka over no Aku Kirto. Tawong Okiroma Longa. As we lally, our lally loves Simagama. Ik kan er ja niet lo, ik kan er ja gewoon niet doen, ik kan er geen nog doen. Ik doe nog kloppen, klimaat is iets anders. Dat is dan nog klimaat als je magert, die oude lelie Kalau nanti tu nak kisian ni ulas si mama, kisian itu mami saya katika ini tak kalau si mama tu ini katika tengah kekunangan uang ilmiah katikinya letak ini tak kelimani awal si melunga ima kalau ilak katakku ilai tak kalau ukala katikin nang nabi. Ukau yosima lausima gatta, ukala katta utakatta reakan itugu. Teini lausima gamma. Malikia asutuin nattunga. Kau jivalleile gamma. Uvan nillaga niikam. Kau jivalleile gamma. Atsukunna lagittua lihu lausima jo.
2: Tamanna atsukunna garaktillugu. Atuin natta vinenuin.
1: Ja. Takatikulo may lang at tawag ni kaya na nagyulaw sa maya ka o kala ba kayo na kaluya ka ko o kala ba kayo na sa maya ka solo inyo sila. Okay, Kalau nanti kau nyapa tu dalam ini tu, ukau malik dia langsung mengama, ama kau ini malu tengah, ilapiasa tak kita langsung mengat terpiasa ketika lalu tu dalam kita ni inminyun nyamuk tuang ayo, makolo anak si majabu inuit, ama ubane anak si mikui. Teko sokui ya kakau jima ya kakau jima letunga ini masuk tuk jua kalau lau sama kamu kat kapea sutunga lo kanu alo liti angai mami alo ngakisi ani ime ili ngaliuti ili lau sama kamu tema pia sakap titi lau kicau lau sama kamu mami anak tema li utut sama letunga pia ramai la tak kelima ni Allah sima lautunga kisihane Allah pia kira tau kau jauh Allah sima negata pina suaku sini ko makmukan ini ucapun naga jatuh ko pia kira sima siap diudang ikuta makmukan ini tak pina suaku sini pia kira jatuh Allah sima kama ucap sima lautunga anak-anak Kafimo ayolo simalumigama.
2: Inuunga maannamo atanitta pijunnarnialuani
1: teima pijunnartujaarunniaruvik ajuluksimaguvi atanit tussiaqattarluti atanittinui ikayartaugunnaviinnautorsuttut qoyannamiqqallaiunnartuti qoyannami tavunaaqunnasaaqavimiika qoyannamittautapunaaqtukennaqataaqavinna.

0: Korean na may tan na isabel apiksukun na sila si mga mat-arawa mi umit mi kakakulog mit. Dagong na kababawk ang maruwing at akwa umerto akuro si mga mata at ang nagalo si mayang minit unikartilugo ta si ma WU group apiksukun na sila magit.
1: Umerto ang may tunga saktaro kasi taikungan New Vilrak ti taulose. Tama tuma miksane. O kausa ka raong ni sinun.
2: Beak. Inna loosi. Umeak jomi. Iki mangmat. Ila. Tanya atok tanga.
1: Ay.
2: Kanunga tallogotini. Tallogotini iluting. Onikka erong naksini. Nyuta roosi maningin takwa. Atatangata agkakungin. Ang ayok ka ang ata, tabong ang ituwa doon, tabong ang ituwa doon li, ang ayok ka ang ata tabo. Tabong ako masikalat walang naman. Pinasyasokan niyo, upirin niyo ko. Pinasyasokan niyo ako sunin, tamangon niya ang nakalasan. Upirin niyo ko. Tabong ang ituwa ang ata. Tabade si Abatok tawira kadiyawat kamayda. Ili abatok tubangaw nila ang itiwura wali tenya ilunga uima tenya li abatok tawangaw nila ang itiwura miti matiling milang man.
1: Tubangaw
2: si Paldara.
1: Nautaw kataw ni Kuwis ay tapi kung tunan ako sa mo.
2: Ubahul deak, inyo niya kaktin na ta. Yung taw ni kong tularo ka mali. Tapo, ikum maakta kong neki sa tifo ame, yung taro sa manang mata. Pimi, talo din yun.
1: Umayak tuwag may ilaw kasi o kausa ka ilaw kasi unik ka kailusog tana. Tamatumamig sana o kausa ka kung nakpisi. Unikaw sa kakunak, pinutaw ni kuningin, no?
2: Umayakyo ame, tutigilak tatin niyeng.
1: Ay, tayo na. Umayakyo ame, tiliusi. Unika, sikad lang na kasi. Tamatumamig sana, kanin na gilak tatin nilo. Ukaw sa kakunak, tayo ka ni. Nambag kilo ni.
2: Tayo may lataka na ni. Unika, katutuin na sa nililusi. Taka na ni. Talga ko tamilusi. Umayakyo ame, tiliusi. Tetapi mana atuk teman? Kalau nang orang melihat si kamal lagi, tepung aku masih kader orang mata. Tepung aku masih kader orang mata. Uang ada atas sokter ni orang dekat waktu mana? Tenyai dia atas sokter ni. Mesti mesti ringan lama. Uang aku masih kader orang mata. Emel dia orang tu kata jatuh dulu. Ammar qilaw jaktun kung niyak titilut. Kung niyak biderong. Tanya umayakso. Amma uwang unikaraw kaktus kong netum.
1: Kano ilaw susi?
2: Bibigilaw at. Tanya may lingaraw to.
1: Asukuro.
2: Tung masok titaw tuwarok po ko. Naga titaw tutaro. Nami. Tanya makaita kanong makata. Tung kisya na ang karaw.
1: Tayo man na ito maaari o kasi ulak pa akong lugo.
2: Tayo man ito maaari o kasi ulak si ulak pa akong lugo. Asin nang yakso niya kasi tuwaro ako rakso nga. So kakakagufo at tingin na kay umerto ko niya kama. Nang yakso nga yasi. So kasi tuwaro ako rakso nga. Luchi masi. Tuwaro pa ko rakso nga. Kasi madaw ka doon niyo rong mata.
1: Aswa niyo. At yung ipa, takuminak pa ilo ah?
2: At suwaro takuminak to. Suwaro no na miso niyo. Una ni suwaro kaldo na niso. Kadyang aktuar suwaro mayor. No na miso yung nakto.
1: Ay. Kasi nito wakala rin yun natin nga.
2: Pingas
1: Umer juang aku ingit dia.
2: Umer juang aku ingit

0: Och han hon ner stilo sichin ni to make 20 mit 40 mot sungo ni limik ano nga lo sakhilanga nga tak tak gaulo ni giu lo akuninga ni 30 mit 50 mot sungo ni limik och kone haklo tillo 6 ngo yumik umi nak milo sugo yu langa nga ta mi yok ano hon ner stilo sichin ni lo wan ni lo akuninga ni to make 30 mit 50 mot sungo ni limik sakhi langa nga tao sun lo ano nga ni gi to mik 20 mit 40 mo tsungo ni lim mik o koni nga 8 min nga nga tak inuk tuwa milo suko yu langa nga tao mi yugok ano kun niya stilo tak tao lo o an niyo lako ni nga ni to mik 30 mit 50 mo tsungo ni lim mik o koni haklo di 6 ngo yu mik pobong nito milo ako libi milo nubo yu langa nga tao mi yugok ano kay hatihin niya stilo, dak gaulo o an niyo lo akuningan ito mig 20 mit 40 mood, sungo nilimig. O kone hatihin niya nang aktak, 3. Ibu yibin milo, nubo yalang nang aktak may yugok. Ano kong niya stilo, ato ag nito mig 20 mit sungo nilimig. O kone nga, 2. Salo nilo nubo yalang nang aktak may yugok. Ano kong niya stilo, ato ag nito mig 20 mit 40 mood, sungo nilimig. Nila suni hakloni 0. Kaya siyo American Lake Milo nubo yung langan ngakda mi yok. Ano kong niya stilo o an ni to mik 20 mit 40 mo sungo ni limik. Ano kong alo. Sakhi langan ngakda suni ato ang ni to mik 20 mit sungo ni limik. O kone haklo tilo 1. Huwakta milo nubo yung langan ngakda mi yok. Ano kong niya stilo ni gi to mik 20 mit 40 mo sungo ni limik. O koning alo 3. Kang yakso milo aw palom milo sugo yu lang nga kta mi yugok. Ano kong niya suin lo ni ki to make 20 mit 40 mo tsungo ni limbik. O koning hatigin niya nga kta 4. Tasi yu milo sugo yu lang nga kta mi yugok. Ano kong niya stilo 1 niyo lo at 1 niyo lo akuning nga ni 30 mit 50 mo tsungo ni limbik. O koning nga 5. Tamayan lo kutu ame suko yu langa na kakta ame yuok. Ano kon niya stilo 1 ni ulo at 1 ni ulo akuninga ni 30 mit 50 mood. So ngo nilimig. O koninga 8. Kayang sual kutu ame lo suko yu langa na kakta ame yuok. Ano kon niya swin lo 1 ni to mik 20 mit 40 mood. So ngo nilimig. O koninga 8. Nay na mi haupte ame lo. Aba ni nunatsia bumi. Nubu yu langa nga kta mi yugok, suku yu litu na kaya hakso tilo go unuak. Ano kaya hati inia stilo, uan ni ulo ato ang ni ulo akuninga ni to make 20 mit 40 mo tsungo ni limik. Uko ni hati inia nga kta 10. Amalo Postville, Makubik, regalet milo. Nubu yu kala langa nga kta mi yugok, suku yu litu na kaya hakso tilo go. Ano kaya hati inia stilo, uan ni ulo ato ang ni ulo akuninga ni to make 20 mit 40 mo tsungo ni limik. Oko ni hatigin niya nga tak 12. Tako tak kasil niya tiko hawis kain tangi unna sa mula nga yuit. Nuna bimmi. Nuna tsya bumbido. Ahay, man nato sa katami. Sa kayyuku ni. Ni kuwak niligi. Lasi mi matik kuwa. Tanaw nilu kasi tak kaya pik. Tusak sa usin mi yok.
1: Una sa kayyuku ni piyo. Tusak at sa. Hey, ino katike. Luka si Wiley tak kaya piyubunga sa kayo ang ayok kamaring. Sa kayo ni kawak ni halasi yo September 16 ni ula ko ay daklak ng pikiak lo ni piyakik lo ni lo ay daklak ng. Inwi ni kawak ko nalak to'y hakitaw yat ko sa kayo Facebook page ng inwi tatsiya to hanon ni kawak kaya mi at rin nahang ito ako hakitaw yat mi e ko ano na lead sa kayo pinasutingat at rin nahalak to'y hakitaw yung matuktaw ko na to'y inom mo ni kawak kasutun. Inu ini gua guna mayu kalau tiku, dan nalu u kalau tiu siku tinggal tu ni awak tengi mat. Tu sah tiku kalau September 16. Tak kau sih tama ini inu nuni gua tahu guna lak tuit. Unga bau kita tuk tinga, inu mageu kita tuk tinga. Amalu makku nuna vili mami pirut sih tun. Kalau nanti tu at large member. Unga bau kita tuk tinga nuni gua tahu guna mayu. Anthony Hawke kucuamiu. Nancy tukka sor jomiu amalo vitu ye nasaka sumiu ukko ne ko akta ga sumiu nuna viu kikka tok tinga no perut jira yak tumi nuna vil limami Andy Morehouse.

0: sim chua miut, Billy Kane, tasiwak miut, Ima Limaina, inu chua miut, Julia Cameron Sallu miut, Joshua Nathan Kettler, inu chua miut, Livina Hidik, uvetnitu miut, Amalo Paulo Sibon, ku chua miut. Inu magiukik katoktinganu, uttu galao yu miu atami uchitu alaku, sallu miut. Uttu aktutulao yu gami atami iliyo. Apek suti hatu autsi, alla vihagun nagibusis, sahi yu Facebook page gano, Instagram page gano luni. Ammalo, apek suun nasi agibusis, sahi yu pinasutingin mu. Nakukmi, September 16, minni watse alakusi.
1: Mana uhalima hati kasih mejunga katibik ilisak neligajik kuni ilinet ciit inum marimu linga unit adult ed dan nau na ulayu piluk tut ilinet diri yausu ani dilulu culi uhalima hati kasih jaka dimeu hanu ingisak neligajik mu linga culi piguk tunit niri yaun natunit unika dilu inu ikaw yung maya tuhangin ni. Hai, ulah yung eh?
2: Nak umita ni. Kaya ko yung ila, ukaw na mga tapik yung binyo gabi ang ilaw kata. Kang una loog tulaw kalawak suniya si ikayok si kumamun. Kang usun nila nga niya si ukay na kaya kasung binasot sa niya si bugun. Ukaw kay na siya ka. Ukaw kay na siya kata na ilin niya ni Aula tausok katibik ilisak nila rin ang mong ilok ko si tigot. Ilinyat sinik, pigyak si malakta, misubit suni. Ilinyat si hatta sutik. Inuwi ilok ko si ganuling ayunit. Tana, ulo ko tingi, akisok suwi, takhit, sukut, nanilang ningit. Uto tigilogo, awyal lagot. Natu yak fik makoy pigit suwi ilineto yu aki hatatu. Una, piusit huakti gu niri yaw gu natu anya siu taw gu natu lu piroktu ni ilinyana tamani kutuami pigyalaw yu September 8. Kau paking ulipak sulalak tugut. Nitikti lulu uvangalu ilineto si hatatu gu tatsumi nga ilineto haksu tahuliyo ngi kaktu nit. Dan ilinnya tau nengga ilinnya neng mau bijari roti taksi mengitu nih secondary me poktu naksa nitu me kufare roti ta roti guna tu pingasunit deh me nengga yok ufalo nih pinasugalin nun ukui ngam misutik pinasugak meni kanuk su pinasok tamata ilulingin ni sungusige ako tiyo humato ako ti ilin niya titsinik watu titsinik kulun niya tuti yaw ko nasyakso ni ang nano ang utinulo iling ayok ilun na inot tanaw katwinta ka takwa emailing at ilo wato kitalaw yavot unaw kakakumaya kasi wulipami. Anya siu tau waktu menang ni ilin ni ada cini tino inang ia laki kasung itu kau makuninga anya siu tiga jauh waktu ni anya siu tu makin noit tu dia waktu ni ipikit saya lagi pihoyangit malit tau koyi guting ipikit lagi atau dia jauh lakti lagi mana nak ikut dia lagi. Nuna megovit anya siu tu hangitu me anya siu tu hangitu me takko piroktu ipigilogit sunan watu tu harunna ninge atuk tau gi harunnatun ilangan illo inuttigu atuk tau ngin nasu ullumi nui hattalangayun uhaya ulak pata ili taksi hattalangayasi ikayoksi gi harutigitu innatavut atungin na limalak siyo langi kalawak siyo takisiyan ni teko tigliwi utu tigilogi ilokko siti ni tayo mga atokto mata kiminay tamako anya marini sunalo ni ko ani cancer inutito hausak tahamayo piruin na ni pitahak nirutsi tamakuni nga ahanya sirte marino awlo tau gelin ni hani mammarinni ippigit sere ahak mata uhaw siri kaatuin takka dan na ilin niya na utik tisigyak ni tuin na uma imeli uhaw siktangit ilin niya gautaya usin uhakain taka ahanya sirte uvatuvin ang nit utik tisigyak na ahanya sirte uvatuvin ni atokto panivinigit asi uvalia mata sivul livinit tinun kingo variyot suta tamakuning utak tisigyang nini tigo sigyare lipalo ulegatta sa tuigyare halegatta asiyo yilutung nini tini tamat suminga inuto kay amisut sa kunay matanu na vime nalinak to taman na inusut sunilo ane nakto lagalo matatamak ko inuto kay kawye mausialungit pikusingit ufat din ako siya ni kayo siya titawag na lang ang mata. So natuwi na, tuktawag niya mataan niya ni isuili ako tilinot, timimikot. Kanwit tutuwi na niya niya siya ko ikutaw tsuti nun nami piroktot, nun nami pisi mayulo. Ufalo ni o mayuwi amingit nun nalino atunit. Pirokto ko tivo kiyokta tumipigit sugit. At siging ima, nun nali ipigit sa ko, pero kong ilo, nun nali, at siging ito ni Anya siya, kuti hakpatuwin niyo ningin, napakto may yung upata, napakto hang ito may yung upatalo, pero kong ito may yung ipigit sa ko. Dahil na ilin niya ka, utak ti sige ang niyo ni, at uti sila yung mail niya, at siguro tayo kayak tila ko, how you saktaw si Mayu, nuatari yo si Mayu lo ipigit sa ko. At tanak to nilo, timimigo isiwili ako tao kung nato ni ilin niya titsigo tao lo ni. Taga ukwa, ukala nga yabo, avatak ko, nung atabi ningin ni, inumarin ni, apikso hata ni ko, nung ito hata si Maya, Allah ko ti, ato hata tabot, pero kto ni hao yamanik, kang suyo ang mayo tigot, pero kto ni hao yamanik, umiyo yamiyo lukot, yagapin mayo lo, amalo umayo ni, kau yung mausingit kang solot jo amiyot. Asingin ni pita kakalaw ang misutik. Teko amisolong matalangok titaw hata si mayot. Ala si yumiulo ala hata si mayang ipito hata tut. Ammalo o halugayit. Halo na tito kalawak sutik. Unik kao singi sa may nalutualo. At tutaw na to sungo matatok mayawot. Ammalo kau yung sakto hata si mayot. Uko ilin niya lang ayun, minapirigun na tinutuhak mi. Dahil may law yung mata. Inutuhak mo, pataw law yung mayagot. Susi mo ka na isa may nanakong may tabo. Uwat tino ilaw law yung mat. Kaw yung mayato kami ni. Uhagyak to si. Uhagyak to huyitilo ta ang ilaw yung mat. Kamagayakat siya sunilo. Takwaan niya. At siging ito alaw mata. Ani ang ugun na to, misi umatatimit din niya, atuti yaulang nga hata si mayo ni pinaswag niya kakata dugo, uha usik tangin nilo, ilin niya suta, ani ang uha usik tangin nit, ani ang siya kusit, ilit silutik, at singo nilo, ano itiri hata sutik, nuni ba hata sutik, ani ang siya utili o hata sutik, nuit siyo api o hata tutako, pirok tunin. Ukwa anya yolong wa balusu ase khagalu ang metilu gi khala pitu na langa yakka khanyak lunik ki gusirinik novak mahiyuk kilak simayuk uvinik lutuk kalatuk ayok tut siusiriyut sukki simayut ama mattau yu mahilakit sutik anak khayak simayut nakwalut tut idluyut Khiq sutut, khuak tut, iluk lutut, imak simayut, ayut, nanguyut, ilialigiyut, uvinik lutut, niyakunguyut, hukidit, imak simayut, ikialigiyut. Asing iluta ako, miso alung mata, uvaguli, piruk tutuin na niyo, kawalo lang abugo, tanya, ukuninga. Nuna me manna, nuna vatao hatalak tunit, kigutang ang nanit, kigutang ang nahutinit. kallani kalla hotinit paungani paunga hotinit akpini akpi hotinit takuni nga wallo khala nga bugu asingillu ukpi huti galanni yo khala nga mesuti piroktutu na wallune na paktuni lo tokko suni ok akta uti langa bugu manna tania asiga nillikain na langa matakko pigyang iningini nakong mekhunga tunga suti tawgemit.
1: Ah, hai, ya suwok. Nak kami mari ada ulayu tu ke sini cerabit, suli.
2: Nili ke lapis si kami. Tanya ngai.
1: Ah, ani ngai.
2: Ah. Ulayu mai linia di cakap tau kata sunga ilata ane linia di cilongo di logo tapane. Ika jolongo sunga ilau kata tunga nak kami temani kata. Ukuninga ukuat tu tau nanti pale tekanie. Pigas ila takon nga pinaswak dilo tanu ikalalaw may matago deo kawasin ni pisima yun ni nili kalapi kung matuin ako nga tako pero siya lagi hata mata pero tuwin ako ni anda siya deo kong natunik kinak tunik ikayo kong natunik timiming tunijaw si makata sunalimat siya ko timi pigiyak si hak matago timi pisi makata ilo na siya taping mo ditaw si matsuta ino ko ditsapun nilo ay tutaw siya suta si makata tamani nunami lang at ilo taan na si bulipami na kong meron digiyak uka siya katako pigiyang iningin ni itututok hak ni ito mo siya lang ini si bulini Chapter 1, me 11, me 12, mo alanya kalapis si Jacka. Magutio kagibok nunak jo kanu itutuin na nipirok to kagli. Pirok tunik, pirok siya sa kagun na tunik. Paong alinik, napak tunik. Paong ang ilo, pirok siya sa kaglutik, ilo agot. At tunit, kanu ito niti malilugit, nunami. Tay may lakpulo. Nunak jo alo, pirok to kalakpok. Pirok tut at chimini pirok siya sa liit, napak tuwilo, paong nga liit, pirok siya sa liit, paong nga mining, kanoy tunitit malilugin. Kuti ulo takulugit, naam magibayin. Taku nga. Nakumi?
1: Ahay, dan na isulit tilap tuwi aharak ko, kaupa kayo sila kalunin. Ay, nakumi mangyalok. Suli, 1986 mo tilaw ko niya sa ribo ko amireyaw 15 ngulok si Mayumik. Dana, dana isuli tuwak pat apikso ya kong nasikin na kama alimit. CPC, tutavik dito habunik. Tusaksaw lang amat. Mana 1986 mo tingwala ko niya sa ribo ko.
3: Tutakvik, tutaktaun alagmat, tamahangat kudjuamid, taikwain ulimad, tutayot, uwatingnik, tunga tutteako ibugot, tamahangat kudjuamid, CBT, tutaktaun itinaf tilugit. Kuwanga uliam tilongnak, tamahuna, ikakaup na panganik, tutaktaun aksiluta, Alec Gordons, bekatigini ako, Alec, ano ikalawak pili?
4: Hanitang ito nga.
3: Ila, tamahuna, tutaktaun aritain na tiluta, anong likatawan na ito magibiyo?
4: At so, how are you mangito nga suli?
3: Sila, time na ila. Siwun lepal lang ublogo. Tamaw na ang nakanaapti ko na alaw titigot. Tamang at Monday mit Friday mod. Tusaksawat ang nakanaapta kudjwa mit. Tamaw nga kubag mi tusaksanik. Tusaksaw rin tiga sukat taglota. Nagpanilo kikiktalong mi, kiballang mi, ambalotaw kitang mi unit. Tusayaw katang nakanaapta. Tan na figyang niyong mat, si wulak pa mga ublo ni. Tagmanilo, tusaksaw na katak ni aptap ting ni. Tamat ko at tusaw ko minaloak doon. Tusaksaw na katak ni aptap ting ko. Tilawot, nagkugihala ko paglogo. Tamat ko api lirexite. Tusak sa lo. Tamat ko api waliyo loke. Tamani ko baik takpangani. Tamat ko loke nila. Ikayong niyong nak doon. Kubayik takpanganot. Amalot daw ilipsing not. Nunatya ang metunot. Tusakaya kakasugiyawot. Kusaksaw na katang niya aptigo. Tema unog, pigi ako tigilo ko silawod. Takugiyang niya aptigo tamari ko baik takangali. Kanoy kalwa mga at mana amalo kaupat. Kanoy niya ang mga at.
1: Mana ukalima hati kasimiyo nga tuttavimme ukkuisirjanga hatau loktuvinik mik ali ngai
5: Daniel ngai
1: hanukle isumavi ullumi four dealer yakkao inasi malik mata tuttavik pirianga loksi mammat September 15, 1986 ngudilu
5: le alak tumaki kayo simmat nokhalok simangi matai mangani ni pigialok simatilugo ullumi motteki utitsugo hauta mak nitsavi igelimini ato tivammat alle age yaga Daniel tusauma titsigo titsiangummat nunavim meuni nunavut ammalo nunatsiavu meuni ino hategi tutigo
1: Hai, aku nak kelar. Nih nu silima kan li tu sah si malah kaki.
5: Unik aku ego vi pergi angan relax si malah tini. Apa sesuai lah aku mangi ego vi Daniel.
1: Hai, suli tu tapi lega malai hari tahu aku makiri atuk nangalun ni pijari tu jual kalau sungun nai mat. Itse vangin nasunga piari sisunga madutta bilanga jagani suli hanoilenga hattalok simavalli pigenga tuveni utsuti tusautikku sipisikku
5: teima Daniel Teitsumani pingasunni takkeni pinnasualak sunga sipisikku no naalautikku kote halok simanginatta William tagok naalu pinnasuhatikitsunu Teitsumani tuttavi pigialokti nagu apeksu katta hattalauksima joku nipilioksunu sinna saudit seinilu nuotsi sunu. Sunna limaa ei halunnu aulatikia happalauksima javut. Hatsiike ollui naasimalukpata nitsalaaktilukit, teosunnikut, uppoulunniit, tusakatsati ullaakut. Teimali September 1986 me naalautikko tuttavi pigiakpali ja sillä oksi maju. Alla vittini, alla viikiangalla oksi majattini. Uhaalauti akkotikitsuku kisiäni haritao ja teimaa kaalua tuktao kalalla oksi mangimasulili haritao ja haraluaksuta kisiäni internet halauksi mangiman. Teitsumani haritao ja nuita haluaktiluku kisiäni pitutsi malauksi mangiman sillä taan. Alla se maju leriutiki vallutuin alauksi magattiku teitsumani. Ammiso hoi makkuungittui pingasuvitsuni nuusi malakmataanna siibisi tuttavi allavinga. Sivulle paami allave halauksima joku teinna napakinnatu illo. Nuunakkuu jo hautiu lauksima jo ataa. Nuunakkuu jo ni sannaviotillu ku hulaani allavi kulu halauksimamman. La allavi liä vejau lauksimamman hallutikkut. Nuunakkuu jo liopingani hulaangani allavi halauksimavukut. Tauna ne ataani nunakko jo leuttu pujoak ne alungani neima vatsunu. Piungi toka taulauksima jo alla viigiangasima javu tuttavimmilu tusaksau viigiangasima javu. Uhaalauti akkotiotilluku piukkutiulummi angijungitumi kaset recorder. Tito ang itigi yumi nipimigo akisui gutiyo kayak tumi ohalaw timo pitut si matsuni tayin na tusaksaw gutigi yang nga si mayabot tuttavimmi. Upin na kani tusatsu ko humo yubini ilwani falara yugolo yak to nipinga. Amalo taitsumani kaivalla ko si ohitat katuin nga ni tusaksaw vihak tita la tusaksaw vitsata hak tita ulok si magan no William lo unnusak kulukisiani tusak sausungut sakaloa 7:30 mut half an hour mi tusak sauyanga simayugu teitsumani Daniel tein 30 minutes neittukallamarialuloq simayu nunalimmi tusaratsaniartu nunaktuamillu pivalliayut asiinlu tusaratsahatuarman ilautitsugun neillitiqsimammarialu satillugu kisiani tusaqsaagun nahtalaqsimayugu teitsumani half an hour to now simamman kisiani kayusikeinalaqsimayu tai mailingatsunakkunigalaqjuamari taga allavivu nuullukusilaqsimammima akkaulimaaqhutungataani ungataani makiffikut allavingata ilanganut nuugunnassisilaqsiammiyugut teinnali illuulaqsimayu pitahangitutuhaaluulerivu sikhuttitaulaqsimamma amisunu timiujunu allavigijaukeinnassimayu makiffikunu pigijautsuni teinna teitsumanialu America mi utamani tilugi suli khwa khawte alu viniu tilugo alla villare ya ulox mamma deko ino street katu tsakhati ginning it teikani alla ve khalox ammi yut takka mi ne pinga kulu asilla kangillo angiyong itu itimi utsuti teitsumani teimeli king opera kainalanga silanne atulerinang me ayuksatum marialulaqsimagatta tamani ikwa mifimi hangatta yulerijit air traffic control tenna mifimi to tower tekunga atanni usmalaqsimayugu ila aperilaqsimayugu silan niya kutingin ni pititaw hatagun na kayang mga ta ula tama facts kut silan niya kutin ni pisong mata ay kaya kahtalok si maya po ula tama day kung asok patakayak to suta silan niya kutin ni kutuwa mo't malo nunawin mo lingayon niya singin ni pitakatwa mata pitak wege hatta sugit te metu loksimayu asia ne sila sila ne vitsa hatjangi matai kwa sila lagiyu tutillo hangatta yu lagiyu loksia mata inna tutillo lomimu ayok na tu palo hatta simayu sila hanui nagilak tangani hanui nagiyangin lo kutuwa muiling ayumi vallo pivigi vatsugi asingin nilu ikittokulu ni nunalin sunamingitu nilu ni nunalin ni silan ni ako tingin ni pihatta si maliwa ungawa mo linga vallo to ni uvalla yung teitsumani
1: ikalak suli nipitsaya tohavinik ni ato su video visi detrimani tak mi real to real ngunikak tani tainalo sabim mo nakatillo ko apiria haso so e manelli ge aga hale ko ni
5: te meto ni ato lok si mayo nakatirio tikit su ko nelli te hatta su ge te ko takilo ato amata ni pilia vot cassettes ne ato su ta namoto inai ko nahatta si magatta natsakatta raun na hatta siya matateko kasets ni pilero teapit. Taga allavi mo titoarano teiko nga real to real nguna rakta mo kay vittuarano ni pitsayak laarano ni pilero ya lasugi ni pingit na iliti si valok tabut tein na sabi api atoksugo teiman nailitillaritsugi aviokkasugit nipitehattasugillu kayusinnaniarmatainna kävittu ni pitsaja pijaga tuju paalo että sima ju teitsemani tämmökkoa naalauti kun itsellänga ju akisoksuit piusi valleagin lelauksia mauhaalauti ammalo homuati tauma jukko pitut simauti me pitsarata olauksia mekata puhuta ja on aktomi satelliittis tureinnalluni tappaunga hangatta titausima jukko tusaksauti taa paljia silauksia mekata takiligia onna silauksia jo tuttavio tusaksau unna ninga Juan Aulmo. Ata osa mukai valla kusimu.
1: Ei, kyllä. Suli tuttavi ukkuirianga suni nipilio oti haksima visi atjarunna tome haningo tilimmi.
5: Aha, loksima vuo. Haningo te ape haksuni kaseat vallo. Kaseat miato atohta loksima juu. Asitili loksia miunikkoa digital monorakto jo tamakkoa piusi valleerin nämätä haritoja kuutiluni teikkoa nipitsaja piujaktu ilaa nitsakotia piujaktu mikki joa piutsuti cd kulu jaktu ni teimittu mi nipili oti taas loksia miuko käsiät mi mikki naksaapimmi ippiä mi galluami isoaksi sangoa loksi mammi jo natsakatalloa ja harunne ja ratta nipitsa ja alunni.
1: Ei, se oli hanga haritao ja kutik mi internet mi pinasua suuruvalle ja loksi mavisi tuttavimme.
5: Ja 1980s, ila 1990s atulaktilui vallu. Pitutsi maronnasi vallia sillä oksi majo. CBC kun on kisiäni vallo jo jaaktu pitutsi mautimi haritaujakko pinnasua uutaharjanga loksi majuut. Sillä taanittui haui vallia raata sitsuri asu avungalo haui kiarunnatuko taana haritauja atokluku. Sillä ne onnasia lõksutallu sillä ne tikkut haritaujakko uutaharmata. Tämä on ollut minun teimeittöön, että harjoitetaan ja ngatiko sillä ne rutiini pisoon, että teimeittöön on vallia lilauksima jo suunnallimaa isoaksi vallia suti hangalla reuni manga ei nakkaa on nalunneeksi mangi takata eikä kun harjoitetaan ja halauktina kun pinnasvatsangua palauksima galuaktu kun uhalauti atukta paalauti luki haningitu mo uhala kattaguti ullumilli atigi galagun neitanga uhalauti atukta ukaluk ma ullumi harita yakku kisiya ni uhago tilamata inwe ullumi atigi galagun neitanga
1: ha hai suli Uvanni takunnangua kunnaga jakki 1986 mo aingua sakneutta maanna. Ilitse kunna tukitse ka jakki pinasua hatta sima jatinni tai maa nakatirit sutillu nipilio otinlu ima kamat suri. Kaivalla kosio hitakhangau iluani.
5: Ah, marik ilitse ja kunna tupalo. Ajuinna tuhatua kunni kiinnatuinna ilitse kunna ka jakto. Alle ja kitsuko pinasuko kaitoa kovio kaiusit itseä konna tei ilitsi vallia konna kajaktei tei matseina takkua atuhatta loksima javu piukkuti taanna tamaanikin namalla nipiliokuti tuhavinialu. Nuta osiltaan valliasti luki CBC, kun piukkutilla kaangi. Nuta ongi tuli maani, ikä joka tei valliasti luki tänna. Ikä tauho lausimangina, kun tänna ne piliokutialu takoja ohtahumu. Tait sumani atok palok semaya bahanu itu lauk semanga. Takkani gina lukumat. Utuga onami yai tanya onipi vinyal tu harin onipi tu ha vinyal harin na homo takkani alla vimmi.
1: Ah, puk semaya nikko apa ni sulim. Ame sokota cuti lo. Tait sumani ni tau cuti ni ni pilih aga jauh hatta si maju itak kene ingin nama ju himek koga so hatta lau jem mejak ke ilum naga yang hak kita wajah muk mujak si malak sudil lo mau naga hak kita wajah ko tak ko guna so muli kaki isok kesal lega mali ulum
5: eh tak ko apa kote piuk kote ini tak tu palut sudil lo si mamata tak ko lo nipit sayangi nutaung elito agami panek suti panei lewak suti sehutti suu mata sehalle suti tei meitu lokti nagi piuleak tagu mahta lokse mata takwa tei meitu mo nipili oksi majui piuleak tau si maju palui CBC kunam min piulea palia si lokse ma mijui atingin ni nipili oi hatta suti makununga haritawiyano pitutsima gunnatunut tokhotwe valleissutik ammalu teikko avatakkut ohausarilaumi jakkanukka valleissunga avatakkukasa unikkaatuaktuni vallu vallu nilli inutuhai unikkaatuakningini atjingini pitaaksimajut takku olisi biisiku suunnali matsia lukuapinni pisimatillugi nitsaaruti rattasimajattini haritaujamo tunuvaisimajui. Tamakkuningalaka tunuvaiviki simajanginni naffaatauunnatu jamisummarialui nipiliari rattasimajavu taitsumani 1980s pigi akkaaunginni.
1: Ei. Suli pigianga ukkuisiranga loksimagatsi tuttavimmi William Dagunnalu. Amisui nikkoa pinnasuhatiri loksimajati tuttavimmi.
5: Makkoina vallu simajiku akkunniala William Lukisiani hika loktusuunganno hattasimaganno upangaaku ukiukkulunni inangittauti inangittisaharea hattasimagatta. Amisummarillu tukallani pinasuahata khattasimajugu inangittautillu William hikasituarmat uppaluuni uvanga hikasituarama asiganu inangittautsunga teinna saandi tuuma inangittei tuinnau hattalauksimatsuni William nukkatuarmat kajusijumi pinasusilauju pinasuhatigi silawa yung migakko. Sibulle haksi mammi yo amiswaan niya singin ni inoogun na isimalaktua tuilla ila inoogun na isimalaktua la ilangi pinasuhatigi hattasimajavu teitsumani tutta vimmi.
1: Ei. Suli takunnangu aloksi magunatsahi 1986 ngutillogo tusautikko tuttavi ukkuirianga tillogo talavisa lire umangua gajak manga tamani nunavimme
5: tamon naiso mana hattalok sibam mijugallo CBC ko talavisa lage normalo aulat sijiu suungum mata teima talavisa lage jigasanni pinaso hatitaalo laktuve hattalok simajuan kisieni tällä viisalla rinnomu tuinna ilinga jumi pinasti taaksi mangi tuotamata tamani CBC-kut. Naalauti maulinga ju mikki sieni ippiki ja hatua haksutti teimeitsi mammata. Uvahu tällä viisakku nöitä jutsani sana kumatua otta pivitsa hakti tausimakaloamme juu kisiäni piukkuti halluangitti luku teimeilu otitsani haritau ja haluaktina kun luangua teitsumani. Kajusi simangi tokatau juku tamatsuminga tamanna pivitsa haknisau titau valle juukalua haritau ye atuktau tillugi makwa ga sae ukhalo ti attilere unnasungulur matani mattoni gasa atokta palolak sutillullumi atalave sakkut ekayoksivitsahak titau yowalo kisiane ilinia ditsigiartullarittumi nuwe yo halaoksimangini kungano talave salerenermi CBC konwaula toyumi kayo sisimangiluarutigi yangatamanna Daniel ammalvinna kava mai kinau hakti sisumata enkaningani CBC kut nerwarni kwasiti juvini utwama kava ma nakatettoy marialoloksi ammi matta CBC kwaula gutingi tamakkoalo pitchutiu tillugit nak uvahuwasatta nakatao hatiwala api hattasimammigatta kiinaujaqturutinginnu kiinauja neola tiyin kalwaqsuta pinnasuaq tata illuani tusaqatsaneqti hautamallu toalo atukpalok simayabu nakatittau iahalawsiammi matatao siaqtatuinnatoq titautsuti taqhi taqhiwat atau siwiloni atau siak tatuin naluti malo tamakwa sinna sautikut nipiliok tawini akilak tau tingin nakagiak tau wala api khattalok siyami mata atto tau hatta siyami yugo nakatik tau lito ama iluikkauling at ilu kanatami inkakutiyo yut usakutilakinakumot Biki yo api ugaluak suta sukatao hatao to si magibu gudanyo.
1: Hai, naku may magelo ali. Una suli king ulipango lang ayapik sutiga. Sila niya tiyo lak mega hatalao yo gabi ako ni kala 40 o kago ni kasak. Nukha nga si maligavit. Unik kago na hi sumo pimagi yung mga sila niya nakmitamani. Nunabim mi?
5: Silloin niäkin oli maasunut, että ei ole niin kuin mahaen pitsutikin suvulun, niin pimmari paalu hutikin suvu, nauli maa innuin nunanga niittu. Silloin asitsi kuaktu kallauluksu, niin silloin niillä langatuakmalun, niin piksilaatuakmalun, niin sivunia kuttu saumatsuku. Atuinna oma viginna suungummat. Aulana ulangi tuolu anuti laak tuolu oma teimaaga laak. Atuktu paalu hutiki jaka silan neani. Adla taavani laapaturami. Nakukumita uloksi on mikatta mahaittu vinirnut hoptel miunu. Muballe yu loksi makhutu ini kwa William aula naksawa yaktu tamatsuminga mahaid feminiit suti silannia tunni tuttavikku tusaayu vinyut suti piksilaaktumi piktumi tikivalle ya yumi taavunga laapaturamu tusaanagami uhaala loksi mayunakukumi suti sivunia go tusakti taviniuya mini pettualu motikita ularne mini nireolerami aulat taviniu lorsi mangimata mahai femini asuila go pettualu motikita vini mahai femini ginasuti nollangatsia ginasuti no taviniu ngituitait sumani tusauma ningi kotigo en kayo alo ilo tipikto alam mo apokayak tuwi ni nuna mi tayo may lulok si Mayuy. Tamak ko gala ikayok si kotigo na mata sila niya tulog ng mo pima kaya lo kotigi so kataman na taga haw tama sila niya pamiyong hakitaw yako hanoy tula mga haupat sila kamagit siyo.
1: Ahai ni pinni tusango sudi le.
5: Ok. Ok galang isungalun ni. Ne pigan ni tu sage mi alias lo asung mi gamadan ya nam min ilangani nilikal la palle ma lo lo tsung hami so mi akonale ti
1: ah nak me magelo iti ron na sekan na megabe alla be vinek no ali
5: ha tay mangani hanok khalao tilunga jun iswani iti ri sa samari givunga daniel asittilua galangitu takwa sai na winna tu piukku tingat singwallu daniel asittigo magovio isoare jano isuma mitsele kote
1: ha hai pinastita tuagutu tuagutta pinasu hati gajak tani tai chumanga kama ga yanga la
5: khomai nakok me tani kama khau ga vitta pui gulla ritta vini rijarani khau pat ila september so na ola galwa mangallo ninge ullungi dalo le hatta so ngola kama
1: september 15 mulaktu
5: so september 16 otillugo 40 tarma tuttaving upinakto 40 gellano ungataanullo kayu sekhonakto galwak dan yo nakormi kayu stitchigavi
1: asugo ivelo ale nakormi marealo ilinne tsehtela yoti
5: ullo hatsea
1: ivelo hi, Ali, September 15, nung akti logo suli 40 years, hangik si Malik Tui, 16 lakay na kapit. Hi, nakumay magalo na alakon na si Kenna Mekati 40 years, hangik ti logo tuttavit. Tuttavilek tut, ullumiyo yun aliyo naksiyuyuk. Hi, why? Suli ako sila niyari ko kawin sa kaintang ihapa mo lang ngayon at wak sa siribo nga. Imail nga yuigok. Kutro api may hapa suko yung laktok. Ano walo tilo nik gito mik 40 mit 70 mo sungo ni dimik. Ano kaya lo kasulak niya nakakta 20 mit 40 mo sungo ni dimik. Ukuni nga 7. Sa ni kilo amelo suko yung lak mayigok. Ano walo tilo takaw lo nik gito la kuni nga nito mik 40 mit 70 mo sungo ni dimik. Ano kaya lo kasulak niya nakakta 20 mit 40 mo sungo ni dimik. Okoninga 6. Umiyak melo suko yulak mayigok. Ano kailo tiliw takaw lo ni giyula kuningan ito mi 40 mit 70 mo sungo lilimik sa kilak niya ng akdaw sunlo. Ano kaya nga ni giyito mik 20 mit 40 mo sungo lilimik. Okoninga 7. Inukto melo suko yulak mayigok. Ano kailo tiliw takaw lo o aniyula kuningan ito mik 30 mit 50 mo sungo lilimik sa kilak niya ng akdaw sunlo. Ano kaya nga takaw lo ni giyula kuningan ito 20 mit 40 mo sungo lilimik. Okoninga 7. Bubang nito milo ako libi milo nubuya lak mayugok. Ano walo di dakaw lo o aniw lo akuningan ni 20 mi 40 mo sungo ni limik sa kilak niya ng aktaw sun lo. Dakaw lo ni giyo lo akuningan ito mi 20 mi 40 mo sungo ni limik. Ukuni nga 8. Ibu yubi milo allak ililiw milak mayugok. Ukuni haklo di 7. Sa lo nilo nubuya lak mayugok. Allak ililiw milak alwaks di hitigalakpat. Ano walo di lo ni giyo lo atwak niw lo akuningan ni 20 mi sungo ni limik. Ukuni nga 5. Kayang siya miraktan lek milo nubuya lak miyok. Ano walo tilo atwak niyo lo oan niyo lako ni nga nito mi 20 mi 40 mo sungo ni limik. O kuni nga 3. Huwak da milo kang ikso milo. Suyo kalalak miyugok. Nubuya. Iki. Ano walo hati ilo tilo ni gito mi 30 mi 50 mo sungo ni limik. Huwak da mi kuni nga 4 kang ikso mi 5. O palo milo tasiyo milo kutuwa milo. Sugo yulak niya ng akta mayuigok. Ano kay hatigilo tilo ni gito mik 30 mit 60 mo sungo ni dimik. Aw palo miyok honing a 4. Tas yuyok miyok honing a 6. Kuk tuwa milok honing a 8. Kayang sual tuwa milo sugo yulak mayuigok. Ano kay luti ni giyo lo atwak niyo lakun ni nga ni 30 mit 50 mo sungo ni dimik. Yuk honing a 10. Noon at siya pong milo hop. Nene mi hop teo milo no buya balulak mi yuwi ko suko yuli tu nare hak suti lugok. Ano kalo ti oan ni ulat wak ni ulat kuning ani 30 mi 50 mo sungo ni dimik. Uko ni nga 16. Post bill mak kobi rigalet milo. Suko yuli tu nare hak mi yuwi ko. Ano kalo ti atwak ni tu mi 20 mi 40 mo sungo ni dimik. Sakilak ni anak ta oan ni ulat wak ni ulat kuning ani 30 mi 50 mo. Uko ni nga 19. Hung up pa si.
6: My name is Mayor Powder. I'm the host of Inuit Unikangit, a CBC North podcast. Over the past 2 years, I've discovered more interesting stories about resistance, travel, and the supernatural. I'm excited to share them with you. Listen to new episodes on CBC Listen or wherever you get your podcasts.

Okulakalo kateng ituman na 6-7 milko tutamani okunibun. Aputayo ti himalok tugun. Amalo tasi nangyaksid luti na yukto katok tugulo ilang isuli. Tamani talog yun ni ikaliyak kayo amiswalo luktun. Ikalung ni man na talog yung mutain. Isumakaktun, pichiliyoktun. Allah himayu nunami kadau huktu un nakta ilaung ngata inyu huktu mi ipiyu ima ngami taiman ngakta koyo ulla tu sarakku nalung mi ugalwa nagdigi babu teko kimaktau yu sana yu tamani taluguani Ami sungguh perlelang mion, tak kuat. Kok tak tak wing misan leju, cina lu kak wing mion, teman leju kok tak tak wing nak kati uten, kubi biu kat tak tu. Angi jualung misan yang mata, sila cikin ni, tawan ni, mau ngetwin nak, teman nak kok talu, kubi kat talaun nak tu, biar nak tu petain nak, upengah teman. Tamao nga tuwatin nun kubiyo alugay mas takuhan ning ito alo katakto amalo tawa ni miksani tagiong me taikwa nuluwa kaktun kubiya kaktun piyong nilibaliya katalok tugo taikwa kubiyang aukpaliyang mata tamatumo nga akayalong mo tabung along tikipaliya yung matamani sinitin ni tagiong me tabu nga ungasik tumunga waleo tawa ni misingan ni kuwirak tuwiro katalaw si mayum ilisak misya wulo high school piyak tikip palya lak tutay kuninga sana katta niyo sa yumi ilisak wigyo akmi tikitaw katalaw si talo tamani tinangali tingmiyo mo angiyo mo 737 mo tak kunung ang iyon ni pagkok tuyo ang report kang ito nun tamao nga uhilun ni ilisang wiksang muyuk sa yung katiyak taksim ni kaya tamao nga tika katalaw kimayo tamani tinata uwang alilang tana ang inok panguyuk sa yung tingmiyo tamao nga talong yun tiki simayo 737 kubat ming akto igluleong niyo sa yugaluan, tamani talukuyan ni igluleong na tiyakto alulok tuman na takso katakan nilo ama ikki na kani aputa ka kani utakiyuk sa waming apumi igluleo lao kating ukiyak sa halo niyak to sa tikik ko tikiyan ni tagwa iglukiliok tilo ta igluleong na tilo ko igluleok tit na naugik ko amma golumi apiya yunumi aban ikhalutu tia nigingan ni amisu balle yu amisu ngopalle talu yang me tai tai kuma sana yak to khattaktun pinya swa o sang ni pinga suni ta bani tuti sana yak to khimaluti pinya swa o sang ni pinga suni sana luti pinga sukkan nang ni nukangayak to hatak to ang ikawluting. Amisyo nuksawalilalak to, takuksawalilalak to, tamani, talukuyani, sanakatang ningin, makipalilalak to. Ama, tayo na, sanayawlok si Mayok, agani, ilisakayok sa saang nun, pingasuni, ukiokal, agagokalagay kami, ilisakayakatang mata, tamani, talukuyani, lutami na yugak sa kalung mata matulik taw tayo na loko taw nang nakaduran nunang ningak to kakuni ilisak ilisak ilisak lutami ilisak bihalok to kuwi aso katak lawki mayutay kuan lutami ilisak bihalok kami pito kaong nitumi na yugak halok kami sunamik taw Pivalier, tamani, amis.